Deratupu kuate ware uminte oipu ajukawa. Haipe kwa kaminte omakasete mokoi panambi.